0: ng tatay mo. Mana ka ba kay daddy, palagay mo? Ha, hukod hindi nakikinig si mami.
1: Andiyan din po siya.
0: Andiyan din ba?
2: Nanonood ba
1: siya? Opo, siguro, siguro sa Rod, isa sila yung dalawa sa taong talagang nag-push sa akin to focus on my education. Mahal nilang pag-aaral.
0: Sa bagay si daddy mo, I understand, as you mentioned, he's also an educator.
1: Opo. So, bali, kahit po sila mag-asawa na, nagtapos pa rin sila ng pag-aaral. At yun yung tinuturo nila sa amin, magkakapatid, na huwag niyong pabayaan ng pag-aaral.
2: Oo. Kaya tingnan niyo naman yung ano, result. Yung
0: Prada.
2: Kaya binati mo na yung mga parents ni
0: Madam Harley.
2: Batiin na rin natin itong mga nanonood sa atin. Si Junel Romano ng Gardenia Bakers Philippines. Nanonood po sila, lalong-lalo na kay sa kanyang partner na si Jerry Daen at SAA coordinator namin na si Nino Manzanillo. At si Ma'am Annie Abunda Bahoy, good morning po Ma'am Sally, number 1 AKB ako Bicol Party List. Si Kuya Kyle Exiha, nagdinapa Castillo Sorsogon, nanonood sa atin, good morning po SM Rod Perez po. Team Tosbian, sabi niya. Si Melody Velasco Magtangob, morning po, pa-shout out po Legazpi City Hospital. Marami pa lang nakikinig sa atin diyan sa Legazpi City Hospital. So yung lahat ng Tosbians ay nakikinig sa atin ngayon.
0: Ay, salamat. At ano, ito yung mga alumni natin.
2: Yeah, yung kanilang batch.
0: Okay.
2: Ay sabi ko kay ano, kay Dave, since siya ang top 1, siya ang mag-lead
0: ay, dapat
2: sa kanyang mga kaano. At excited na sila, mga bata pa baga.
0: Mm-mm.
2: Oo, kaya excited sila sa kanilang mga gagawing advocacy at mga project sa kanilang community. So, anong balak mo pala dun sa yung ano? Ano nga yung
0: advocacy naman si Dave?
2: Ano nga yung advocacy mo?
1: Ang advocacy ko po is tinatawag po siyang Project Light.
2: Project
1: Light.
0: Light.
2: Parang opo. Firefly.
1: Opo. Bale, ang simpleng ano po nung project na yun is we go to campuses, particularly po yung Bicol Regional Science High School, kung saan nagtuturo po kami ng values, especially yung biblical values.
0: Okay.
1: Na nagbibigay sa mga kabataan ng moral development amidst the moral decay na meron po tayo ngayon.
0: I see, that's nice.
2: Oh, maganda pala yung
0: ano. Sorry, you're doing it on a daily basis ba? On weekends?
1: Actually po, meron po kaming monthly activity kung saan per year level ginagawa po namin, iniipo namin sila sa gymnasium.
0: Mm-mm.
1: And then every month din po, meron kaming mga classroom level na mga...
0: But I think that would require, you know, funding.
1: Yes po.
2: Oo, kasi magpapasnak ka.
0: Magpapasnak ka sa MAU. And syempre, gagamit ka dyan ng facilities.
1: Yes po.
0: How do you go about it? Like, ano, kayo ba ay nag-susulicit din sa mga... sa mga politiko o kaya sa mga organizers like that?
1: Yamang hindi po ako totally connected sa BR outside ako. Ang ginawa ko po ay meron kaming mga teachers doon na ESP teachers na tinap ko po sila.
2: Mm-hmm.
1: And we collaborated to make the proposal and inaprubahan po ng Schools Division of Ligao. At sila po ang nagbigay ng budget doon sa...
0: Very good.
2: Siyempre,
0: magiging sustainable ito, Harold. Kasi mismo ang DepEd na ang may approval eh. So somehow this is a very good idea in fact. Anyway, going back doon sa mga tanong ko sa iyo, Harold, kasi as you made mention kanina, your parents somehow inspired you to become who you are now. Ang tanong ko malaki eh, meron bang mga pagkakataon sa buhay mo apart from your parents, the struggles you made, I mean you said so a while back, na talagang ito yung pinakapunto sa buhay mo na naging turn around para baguhin mo yung perception mo na hindi pwedeng ganito ako sa tanang buhay ko. I need to do something better.
1: Yes po. Yun, as I said earlier po, yung sunog na nangyari sa amin. Nakita ko po yung realidad ng buhay. Naalala ko na nakikitulog kami sa kapitbahay.
2: Grabe, ano?
1: Nakikitulog kami sa kapitbahay at nakita ko yung struggle ng mga magulang ko. Kaya sabi ko, hindi pwedeng habang buhay na ganito kami. At kung gagawa man ako ng paraan, might as well simulan ko na ngayon sa pag-aaral pa lang.
0: Napakaswerte ni Daddy Harley at ng kanyang misis for having a child like Harold Dave.
2: Siguro yung pangalan mo kinuha kay Daddy Harley, ano?
1: Yes po.
0: Combination Harold, Harley. Ano ba yung Lee?
1: Harley.
0: Harley talaga siya?
1: Harley.
2: Si mother mo?
1: Celeste.
0: Layo naman sa Harold.
2: Sa daddy niya nga.
0: Harley.
2: Sa daddy niya kinuha. So, ibig sabihin,
0: Harley Davidson.
2: Love na love ni mami si daddy.
0: Malamang.
2: Oo, di ba? Sino ba ang kamukha mo?
1: Si Papa po, si Papa Harley.
2: Ah, si Papa Harley talaga.
0: Ano negosyo ni Papa Harley?
1: Actually, naglalako po siya gamit ang motor. Nagbebenta po ng mga dry goods, halimbawa, mga floor mat.
0: Saligaw, sa area.
1: Actually, kahit saan po eh, umaabot siya ng Kamsur,
2: Kamote.
0: Dito mo makikita yung humble beginnings ni Harold. Nakikita mo where he came from. And eto yung struggles na I'm looking at a better future. Nakikita ko naman kasi yung papa mo.
2: Kasi nakikita niya din yung sarili niya doon.
0: I had gone through the same, yung tipong ganyan, na parang wala eh.
2: Wala, as in talaga.
0: Yung tatay mo, basically. Coming from a poor
2: family. Kaya yun naman talaga, kapatid, ang mga umaasenso.
0: Normally, ganun talaga. Pag lalo may determinasyon ka, kapatid, ipupus mo talaga sarili mo. Kasi you wanna get out of that life kasi alam mo, miserable.
2: So ano naman masasabi mo sa ating...
0: Yes.
2: Diba?
0: Ikaw ang top one ng TOSB. Ito bang parangal na natanggap mo, Harold, somehow made a difference to your life?
1: I would say yes po, Sir Rod, dahil after I received the award, marami po akong mga kamag-aral, mga guro na nag-reach out sa akin, thanking me for serving as an inspiration sa mga mag-aaral ng ligaw.
0: Very good.
2: Ayos.
1: Kaya siguro yun po yung greatest privilege na meron ako ngayon, na magsilbing ehemplo sa mga kabataan na hindi imposible sa batang determinado at may vision, nangangarap, na magtagumpay bagamat may kahirapan.
2: So, nung nakuha mo yung ano mo, yung prize mo, kasi...
0: Ikaw talaga interesado kapag pera pinag-uusapan.
2: Hindi man kapatid, di ba? Siyempre, that's reality, di ba? Tayo baga.
0: Tayo mga kinis mo. Sige, tanong mo.
2: Tinanong mga kanina yung fund.
0: Ay, kanina.
2: Importante yan. So, baka tapos, di ba, expected mo na ba talaga na ikaw yung mag... makakakuha nung sa advocacy na 20, additional na 20 kasi may 50 ka na.
1: Sa totoo lang po, hindi ko rin in-expect po eh, dahil alam ko din na merong mga bigat, mabigat din yung mga advocacies na mga kasama ko. Pero nung natawag po ako, I'm really grateful kasi na nakita nila na yung bigat din ng aking advocacy. It's a working project. And meron siyang malaman na mga advocacya na para sa mga kabataan tungkol sa kanilang moral and character development.
0: Actually, disclose ko na kasi this is supposed to be a secret between us. Ito, ako at saka si Japs. Sabi ko, sino ang bet mo? May nanalo na! Sabi ko, siya, nakaligaw. Pati yung program niya, sa advocacy, siya na nga!
2: Actually,
0: talagang bet na bet siya na ni Japs.
2: Actually, and wala din kaming say kasi sa head, as head secretariat kami, 'di ba, sa interview, yung lahat ng process, nire-review ng chairperson si Madam January. Ngayon, out of sa inyo top sa 20, nagpili doon ng 5. Sabi namin sa kanya, "Ma'am, ikaw na po ang pumili doon sa 5. Mm-hmm. Tingnan mo na lang po doon sa grading ng mga judges. Doon sa 5, kasi tiningnan, 'di ba, sa total ng ano ninyo, ng scores niyo. Tapos 5 doon, nakalimutan ko na kung sino yung mga ano. Tapos sinubmit ko kay Ninang Japs. Kasi kailangan sila ang pipili as Rotary kasi from Rotary yung prize niyo.
0: $10,000
2: ang Rotary Club of Legazpi Central and Rotary Club of Metro Sorsogon. So pakabigay ko pa lang kay Ninang Japs. Sabi niya, alin nga yan? Hiningi niya yung, pinadala ko nga yung, niya, video niya, tapos yung picture niya. Ayan na nga yun. Sabi niya, sabi niya, yan nga yun. So, pigano ko nga yung Rotary, na mag-Rotary, naya ka daw niya mag-Rotary. Tapos, kapatid, sa dami ng GC, TOSB, TOSB, sabi ko, di isasabihin ko na baga, kasi nagpapagawa na kami ng track. Kaya, sabi ko dapat, maano na. Nasend ko sa kanila, sa group chat nila. Tapos hindi ko alam ko paano mag-delete. Kanta, syempre, di ba?
0: Spoiler ka talaga. Ever since, spoiler ka talaga, kapatid.
2: Sabi ko, paano mag-delete? Tapos sabi ni Santiago, "Ma'am, spoiler ka!"
0: Ayun na.
2: Pero hindi man niya nalabasa, na-delete ko man din agad. Buti na lang, na-delete all. Kasi minsan baga, hindi na-delete all. Pero grabe talaga yung nervous ko. Sabi ko, my God, maano pa nila kung sino yung...
0: Actually, just to inform you, Harold, di naman sa, I'm trying to, you know, iangat yung bangko mo. But, the way you presented yourself, especially doon sa essay writing and then doon sa press con mismo and sa interview namin. I think it was unanimous eh.
2: Uh-uh.
0: Almost all of us, the...
2: Even ano, mga media.
0: The, ilan ba yun? Siya ba kami na judges?
2: Yeah.
0: The 9 judges, including si Dut sa Marianito.
2: Oo, lahat kayo.
0: Na, we were all unanimous about you. Actually, there were 3 of you. Yung taga-Kamsur na dalawang babae.
2: Oo, si...
0: yung tatlo yata babae, di ba?
1: Yes po.
2: Taga-Kamsur, si Ira. Ira Juana Sarsoso, oo.
0: Mm-hmm. Tsaka and, yung kulot.
2: Ah, si si Janelle Saliena from CSP, si para
0: tap. The three of you. The three of you ikaw. Talagang kumbaga stand out ka na sa tatlo. Mm-hmm. Tatlo lang nang pinagpilian namin as to who will really become the number one eh. It was very unanimous that you were on top of everybody.
2: Oh, talaga. Nakita na talaga ng mga judges. O yung sinasabi nga niya nung mga naunang pagkatapos ng press con na talagang sa umpisa pa lang, di ba? Sa
0: yeah, yeah. Sa essay pa lang, may dating na.
2: Oo.
0: Anyway, so, at least na pag-uusapan natin yan, ano, Harold Dave. Kasi the journey wasn't that, you know, is as easy as you might thought about. Pero yung importante dyan, yung pinagdaanan mong proseso, yung journey na yun, somehow gave you lessons in life na hanggang ngayon, eh, dadalhin mo. And I want you to tell the public, ano yung mga lessons somehow in your journey as a TOSB student right from the day you applied and until this very day we are doing this interview, ano mga lessons meron na nakita mo along the way?
1: Actually, meron po akong tatlong bagay na nakita along the way in my journey sa TOSB.
0: Yeah,
1: una
0: yeah.
1: po yung, siguro yung greatest skill na meron ng isang kabataan to achieve is yung pagkakaroon ng isang teachable attitude.
0: Ah, okay.
1: Kasi sa totoo lang po, kung wala yung mga mentors,
0: teachable attitude.
1: Yung wala yung mga mentors, mga counselors na tumulong po sa akin at humubog sa akin, siguro wala po ako dito ngayon.
0: Yeah.
1: Kaya sa mga kabataan, siguro dapat maging teachable tayo. Matutong magpaturo, magpagain sa mga mentors and counselors natin.
0: Okay. Pangalawa?
1: Pangalawa po is yung pagbibigay mo ng prioridad sa mga dapat mong i-prioritize. Kasi po ang mga kabataan ngayon, sa totoo lang, nakakalungkot. Namumuhay sila sa isang fantasy life. Sa buong maghapon, nagsiselfone,
0: game,
1: social media.
0: Oh, very good, very good.
1: Kailangan pong itingnan ng mga kabataan ngayon yung realidad ng buhay na hindi nag-iibang panahon, mahirap ang panahon. At upang magtagumpay sa mga daluyong ng buhay na to, kailangan na sa maagang edad pa lang ay nagbibigay na ng tuon sa paghahanda.
0: Okay.
1: At siguro pangatlo po yung pananampalataya sa Diyos. Kasi sa totoo lang po, kung wala yung pananampalataya, yung faith na meron ako, siguro maraming distractions yung mga barkada, mga bisyo.
0: Pero may barkada ka rin, I'm sure.
1: Opo, may
0: meron din naman
1: po ako. Mga circle na healthy circle, kumbaga po.
0: Okay.
1: Nagpupush siya akin toward my goals in life. Yun, yung faith po na ilalayo ka sa mga masasama.
0: Mm-mm.
1: At itutula ka sa kung ano yung tama.
0: Very good.
2: Yun talaga yung kinakapitan niya, kapatid. So ano yung masasabi mo sa ating bansa? Sa nangyayari sa ating politika? Ano yung
0: mga pananaw mo sa national issues ngayon, especially nagkakagulo sa Senado, itong mga kung ano-anong mga issue about corruptions, what is your view or ano bang masasabi mo dito?
1: Totoo po yan, ano? There is a lot of chaos and confusion sa national level ngayon, lalo na sa mga conflicts na nangyayari sa Senado. And I would say para sa amin po mga kabataan, nakakadismaya na yung sistemang aming papasukan ay tainted na with corruption.
0: Mm-hmm.
1: At siguro isa rin po sa bagay na nagtutumulak sa amin para ayusin pa yung aming sarili ay para pagdating ng panahon, sana yung mga katulad namin na graduates and new professionals maging bahagi ng pagbabago ng sistema.
0: So you're looking at the possibility na may hope pa ba ang ating bansa na maayos pa ang isyu ng korupsyon, ang garapalang pagnanakaw sa kabanang bayan. May nakikita ka pa ba, ano, Harold, sa iyong pananaw, ha, bilang TOSB Top 1, may nakikita ka pa bang, kung hindi man pagbabago, at least pag-asa?
1: Pag-asa. Meron po, actually, Sir Rod. According po sa COMELEC data noong 2025 midterm elections, ang 60% ng voters ay mga kabataan.
0: Mm-hmm.
1: And naniniwala po ako na kung ang mga kabataan ay educated,
0: okay,
1: at meron silang pakialam sa ating komunidad, lalo na sa upcoming 2028 elections, may okay pag-asa pa po ang Pilipinas.
0: No. Okay. Now that I understand you're a would-be educator later, in 2 years time, yes, you will become an educator yourself. Sa paanong paraan ba ng pagiging educator, teacher, sa tingin mo, pwedeng mabago yung pananaw ng mga salinlahi na it's really high time that we change this systemic corruption, no, matigil na, and we make better of ourselves as a nation?
1: Yung instilling of values po sa maagang edad, mm-hmm, sa tingin ko, isa po yun sa susi. Kasi yung intelligence without values, mm-hmm, it's you can create someone na matalino pero corrupt. Pero kung ang mga kung ang mga kabataan po ay merong talino at meron pong values na na-instill talaga sa kanila, okay, even at an early age, meron po sigurong pagkakataon pa at pag-asa na mabago yung sistema. Kasi mga kabataan po ang pag-asa at future ng ating bansa.
2: Oo. Kaya kapatid, bigyan mo na dito si Dave ng program na
0: ay, diba? Maganda, tama.
2: isang oras. Pwede naman, kahit ano, pwedeng via Zoom. Ano nila. Kasi ang Radyo Oragon, Bicol-wide, kaya yan. So, you instill values sa mga listeners kasi hindi pa naman huli ang lahat. Di lang mga bata.
0: Sana magkaroon mga, si Dave, kapatid, ng, di ba pag usually pag fourth year na may thesis din tayo, di ba?
2: Oo.
0: Sana maging thesis mo yan.
2: Oo.
0: Yung nababanggit mo ngayon na tinitingnan mong pwede makapagpabago sa systemic corruption na nangyayari sa ngayon. Kasi I think it really all boils down to one thing.
2: Education. Kailangan naman talaga. Tsaka kapatid, hindi lang yun. Yung mga matatanda din, kasi yung mga namumuno baga sa atin. Di ba may mga SK? Di ba may mga ganon? Mayor? Ganon may SK? Pero dapat marinig din tayo nitong mga mayor na to, na yung mga SK na to, yung mga papasok dyan, di ba sila bagay yung nagtuturo kung anong mga gagawin para kaya manalo ka, ganito ang gagawin mo. Why not sila din i-educate natin na itong values na to, very important ito, para dito pa lang magsimula na kayo dito, para hindi nyo na mahawa itong mga batang ito na ang iniisip is kagandahan ng ating bayan at ating bansa.
0: Siguro alam mo, sa ganang aking kapatid, pag medyo gurang na kasi.
2: Mahirap na ba?
0: Hindi lang sa mahirap na. Ang point of view kasi ng mga gurang, hindi naman sa nila lahat ko, pero I think, parang ano rin naman, di ba? Parang hinuhulma mo eh. Pag nagsabi kang hinuhulma mo, dapat talaga at a younger age, hindi mo pwedeng hulmahin na yung mga gurang na. Kasi iba na ang kanilang pananaw. So we start from the younger generation.
2: Oo nga, i-start talaga. Kaya lang, siyempre, yun ang kalakaran ngayon dito sa atin eh. Yun talagang nangyayari.
0: Gusto ko nga ako maging presidente. Lahat na mga korupto, wala nang matagal na usapan. Pagpapapatayin ko na. Ay, sorry.
2: Mayroong MBI.
0: Huwag kang ganyan ha. Huwag kang sisigaw-sigaw dito. Din joke.
2: Maano tayo kasi masyadong malalim. Pagdating kasi sa politika, masyadong ano yun. Anyway, Harold, Dave, ano yung masasabi mo sa mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na yung mga kabataan, yung mga inawawala na ng pag-asa? Paano mo sila ma-inspire? Ano masasabi mo sa kanila?
1: Para po sa mga kabataang nanonood at nakikinig ngayon sa Radyo Oragon, isa lang po siguro ang maisasabi ko at may papayo po sa bawat isa. Huwag pong tumigil mangarap.
0: Yes, very good.
1: At huwag pong tumigil na magpursige tungo doon sa pangarap na mayroon tayo. Bagamat mahirap, bagamat may mga challenges, naniniwala po ako na kung lalagyan lang natin ng efforts, ng sakripisyo araw-araw, meron pong patutunguhan yung pangarap na mayroon tayo.
0: Very well said. Tuloy sa mga matalinghagang sinasabi ni Kuya Harold Dave Kalakday, alam mong may mararating ang batang ito eh.
2: Oo, tama.
0: I'm looking at a great teacher, educator dyan sa Ligao Community College. Hopefully, we get to produce more of a Dave Kalakday in the future.
1: Thank you po.
0: Napakaswerte ng mga magulang mo, Harold, in fairness. Ha? Nakakaingit on the part. Ako, tatay din ako eh. Bossing! Harley! Saludo ako sa iyo sa pag-produce ng isang mahusay at magaling na anak.
2: Oh, congratulations sa kanilang mga magulang. Ay, hindi ko na tandaan kung anong ginawa mo dun sa pera mo.
1: Ay, opo.
0: Yan na naman.
1: sa ngayon po, nakasave po yung pera ko. Bilang pantustos
0: yung 70,000?
1: Opo.
0: Sinave mo lahat?
1: Yung iba po ay ginamit.
0: Hindi ka ba nag-spare man lang sa sarili mo? Nagpa-jallibi ka man lang ba?
2: Wala ka bang biniling
0: nag-blowout ka sa classmate mo, sa teachers mo, sa friendships mo? Wala ka nun?
1: Medyo wala po eh. Kasi hindi po ako gaanong mabili ng mga bagay.
0: Very good.
2: Po. So, inisip ko na talaga yung pag-aaral sa susunod. Tabagay.
0: Mag-forge pa siya eventually.
2: Very good naman. Secured na yung future mo. May pang thesis writing ka na at may panimula ka na.
0: Pero meron ka rin para kay mama at kay papa.
1: Yes,
0: have you allotted a little amount
1: for
0: them?
2: Ano yung nila? Ano yung kanilang reaction nung natawag kang aside from top 1 at saka may
0: 20 pang additional.
2: 20 pa. Oo.
1: Opo, kasi clueless.
0: Ano ba siya, no? Daddy mo?
1: Opo, andun sila dalawa.
2: Anong sabi niya?
1: Clueless po kami. Sa totoo lang, wala po silang alam. Wala rin akong alam sa kung ano yung final results. Alam.
0: Okay.
1: Eh, sabi nila sa akin, nung top 3 na, hindi pa ako natatawag, kinabahan na sila. Pero nung natawag daw po yung pangalan ko nung top 1, wala silang masabi, kundi salamat sa Diyos. Nagulat po sila ng todo at grateful sila na naibigay po itong award sa akin.
2: As in talagang nakatulog ka ba? Kasi hindi ko talaga, hindi sabi ko bawal kayo dito lumapit kasi naka-display na baga, pinatalikod namin tapos tinakpan namin yung mga pangalan. Nagbibideo ako gabi, sabi ko bawal kayo dyan lumapit, dito lang kayo. So, ano yung, sabi ko alas 11 na, may mga nagre-reply pa, hindi natutulog.
1: Halos wala po kaming tulog kami mga teams.
0: Oh, siyempre, excited. Ikaw ba naman?
1: Actually, meron po kaming separate GC. Mas nag-uusap kami. Wala nang tulogan to.
2: As in, talagang dinenervous kayo.
0: You were in Nabwa na a day before or nag-travel kayo early morning?
1: Yes po, early morning.
2: Kasi malapit lang naman yung
0: Ligao.
2: Sabagay,
0: Ligao eh.
2: Ilang minutes lang?
1: Halos 45 minutes.
2: Malapit lang. Alam mo, parang nasa gitna kayo eh. Kasi nga kanina, malis ang 6 a.m. Nandito na siya before 7. So, malapit lang talaga.
0: So, anyways. So,
2: nakatuwa naman. So, bilang top 1 at dun sa mga natin, may sinabi pala si Congressman Pido Garbin kapatid na kayo na TUSB sa interview niya ay bibigyan kayo ng slot for educational assistance pag 4th year ninyo. Kaya, chick, diba?
0: 10,000 yan. Hindi ako nagkakamali.
2: 5,000
0: yan. 5,000. Malaking
2: bagay. So, hindi mo na talaga magagalaw yung pang thesis mo na lang talaga or pang intern mo talaga yan na na pera mo. At pwede mo rin yan yung kapatid, time deposit?
1: Yes.
2: After 20 years mo na lang.
0: Kapatid? Pakinabangan yan. Pinakinabangan ng bangko.
2: Bangko. Hindi naman. Yung lang, yung mga dividend lang ang
0: anyways,
2: libra mo.
0: Okay, so, malapit tayo magtapos kapatid. Pasalamat na lang siguro sa Ako Bicol Party
2: List. Sa
0: Ako
2: Bicol Party List. Tapos ano yung masasabi mo dito sa itong kasi ika 11th TUSB na ng Ako Bicol. So, mensahe mo na lang sa Ako Bicol, sa mga congressman.
1: Sa lahat po ng bumubuo ng Ako Bicol Party List, especially sa ating Honorable Congressman Pido Garbin and Jan Chan, nagpapasalamat po kami sa inyo, lahat ng mga TOSBians na binigyan niyo po kami ng oportunidad na katulad nito. Naniniwala po kami na hindi po sayang ang mga ganitong activity na ibinubuhos niyo sa kabataan na siyang balang araw tutulong din po sa ating bayan na umunlad at patuloy na magbigay ng reforma, patuloy na magbigay ng mga serbisyo sa ating bansa.
0: Alright, thanks very much. Very well said. There you go, mga kabarangay. Ang number one, top one sa katatapos pa lang pong 10 outstanding students of Bicol ng Ako Bicol Party List, si Harold Dave O. Kalakday ng Ligao Community College.
2: Yan. So, tutulungan mo kami ha, kasi magkakaroon tayo ng mga projects. So, sa likod niyo lang ako. Sa likod lang, si Ali Tap Tap. Ay, kapatid, pala. Sabi ko kay Kongli, ipasok na kasi i-award ko sa'yo yung ano mo.
0: Yung sa akin?
2: Oo. Award ko na. Magpapapicture tayo.
0: Naman.
2: Asan ba si Joko?
0: Jokes!
2: Hindi ba lang
0: nagpipicture? Wala na namang makarating

0: na Rod Perez dahil kung hindi dahil sa inyong mga kagalingan, 'di ba? Hindi kami makakapili ng katulad ni Harold Dave Calapday na nagbibigay ng inspirasyon sa mga kabataan. At hindi lang sa mga kabataan, diyan sa mga nanonood sa atin, sa lahat ng tao dito sa Bicol Region at sa Pilipinas. Talaga, ganun. So, magpapaalam na muna po kami at lilipat po kami sa DZGB. Sa pangalan po ng ating mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at si Congressman Attorney Jan Almario Chan. Ito po ang inyong lingkod, Sally Constante Luces, a.k.a. Farfly Winter. Please follow me sa page ko, Farfly Winter Das Alitaptap. Ako, Bicol Party List, katabang na...
1: Kasurug ba? Ako naman si Papa Rod. Magandang umaga po sa ating lahat.

0: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, magiba panuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries and drugstores na malapit sa inyo.
3: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings. Call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Charity Ibalon Travel and Tours in Charity Ibalon Travel and Tours. Keep

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alat at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region wide. On Saturdays, we are playing your favorite retro hits.
6: Close your eyes.
5: The most relaxing tunes.

0: Ma'am, Agung, katatagdagan ka muna ng mga gamit mo.
1: Habang ko na, mahalit ako rin eh.
0: Pundungyaw ka mga pasalim mo ah.
1: Iyo, termina sa labong sala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Termina sa labong sala.
0: Aw, dyan ka mga sasala sa pait mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21 mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na pare, bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
6: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
8: FM.
5: Radio Uragun.

89.7, oras na niyang 15 minuto makalipas sa ang alas 9 ng pagka-morning. Yes, maganda as in magandang babae na naman ang kasama niya. Ako lang to, guys. Walang iba kundi ang babaeng nakakaligaya. Yes, siligaya lamang ito, guys. Samahan niyo ako till about 12 noon sa programang Oragon Sabado Retro. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's a song, All That I Need by Boyzone. Stay tuned in only here on Big Double 90.7.

0: pakita ka po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pagkasa,

90.7 Orago na Nails. It's 9:34 in the morning. Magandang umaga sa lahat ng ating mga certified listeners. Siyempre, batiin natin ang lahat ng mga nakatutok sa atin dyan sa mga sa Baskaran, sa mga Baskarenyos. Magandang umaga. Yan, batiin natin ang ating mga barangay Tano, ang ating barangay ano guys, barangay captain na si Cap Domingo Madrideo. And of course, lahat-lahat ng mga SK kagawad natin and sa mga kagawad natin. Magandang morning! Siyempre, hello dyan sa Menes family, Matamorosa family, Duran family, Madrideo family. Ano pa ba guys? Menes family na ulit na. Yan, Kumiso family, magandang morning. Siyempre sa Luzada, sa Lopez, sa Mangampo, and sa Monte family, magandang umaga po sa inyo. Yes, para pa rin sa mga nais bumati ha, sige na push na, send sa amin ang manager 9613-556-393. Push nyo na yung mga kaoragon, huwag na kayong magpapatumpik-tumpik pa. Isend nyo na yun sa amin ang manager 9613-556-393. Here we got a song, You're the Inspiration by Chicago. Stay tuned in only here on BII 90.7, Oragon.

0: Tay! Totoo mo bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Mas sabikulado o hagol?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim! Tingnan po ko 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
7: dugo.
6: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na
6: yung
7: bukol. Tapos yung kate.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa iyo yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Min's Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Min's Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Min's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
14: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
14: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
14: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
14: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: The Songs

99.7, oraga na niyan, it's 9:53 in the morning. Uy, magandang umaga pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin. Lalong-lalo na dyan sa Rosales, Itri. Magandang morning kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Magandang umaga po dyan kay Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Hello, hello, and happy weekend mga ka-urabi. Yeah, so dyan sa Pacifica, Agrivet. Magandang morning din kay Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen. And syempre sa mga taga-Danlog, hello dyan sa Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family. At syempre tutok na tutok din dyan sa, ano guys, kay Lorna Lagrimas Carinderia. And dyan sa Dita, Legazpi City, sa mga nais bumili ng Best Cafe, Green, at ano guys, yan, gustong bumili niyan. Diyan na kayo kay Lorna Lagrimas Carinderia para di na kayo mamasahe papuntang Legazpi. Yan, actually, meron din dito sa aming opisina mga ka-Uragon, ha? And syempre, dyan sa Almeida Meat Shop, hello kay Sir George Almeida and kay Ma'am Jenny Almeida. At batiin din natin ang Salcedo family, Lagrimas family, Perez, Dino, Intea, and Boras family ng Barangay Dita, Legazpi City. Syempre, sa mga taga-Prieto Diaz, Sir Sogon, hello dyan sa Advincula, Dones, D, Juneda, and Perez family. Good morning! Sino? Advance wedding anniversary. Ay, advance wedding. Ay, best wishes. Sa May 30, napaka-advance. Kay Ian Perez and... Basta yan kay Ian Perez, advance happy happy wedding, best wishes. Sana ay talagang magmahalan kayo hanggang mag-violet. Sarap, violet. Basta yan, happy happy wedding sa lahat ng mga ikakasal ngayong araw na to. Congratulations and best wishes to all of you. Kaya dyan lamang kayo, here with a song by Apo Hiking Society, When I Met You. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Orang.

0: Tatay, totoo mo bang may multo?
1: Anak, para tubod-tubod ka iyan. Mayo manin multo.
0: Sabi kasi ni Yaya, iguanin multo.
1: Ha? Anak naman, mayo man kita ni Yaya.
2: Masabikulado o lagun?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix.
4: Banda ng lagundi, Plemix!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: EGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: EGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink?
8: EGP!
7: Tama ang iyong narinig.
9: Over 2,000 branches nationwide.
7: Mabibili mo na
9: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra.
9: At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
7: Sa iisang bubong.
9: Ang parmasyang laging tapat.
7: Na nandyan lang sa iyong tapat.
9: It's the TGP.
7: The Generics Pharmacy.
9: Di mo na kailangang lumayo kasangga.
7: Bili na.

Simula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping

99.7, orago na niya 14 na minuto makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. Yes, magandang umaga sa inyong lahat at ito, showbiz chika tayo ha. Yan, ibinahagi ng OPM singer na si Rico Blanco na bukas pa rin siya sa ideya ng pag-aasawa at pagbuo ng bagong relasyon basta tamang tao ang kanyang makikilala. Bakit mali ba Rico Blanco o ikaw yung mali? Yan sa sinabi niya guys, sinabi ni Rico na noong una ay inakala niyang tatanda siyang mag-isa. Ngunit nagbago ito matapos ang ilang naging relasyon. So aminado siya na sa kasalukuyan ay single siya, ngunit hindi niya isinasara ang posibilidad ng muling pag-ibig. Git niya, kung sakaling magpapakasal siya, kailangan ito ay tamang tao at hindi dahil sa pressure o obligasyon, lalo na sa kanyang edad ngayon. Tama nga naman. So yes, mga kauragon, yan ang aking chika-chika. Kaya samahan niyo pa rin ako till, ano guys, till 12 noon. So here's a song by Journey and Arnel Pineda. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Kauragon.

99.7 Oragon News. It's exactly 10:34 in the morning, and there you have it. Kung malaya lang ako, Chris Lawrence. Yes, mga ka-Oragon, eto binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pinoy Guinness World Record holder na si Claro Lito de Viterbo Jr. sa Malacanang noong May 20. So, sa courtesy call, kinilala ng Pangulo ang kanyang makasaysayang long distance walk mula sa Pagudpod, Ilocos Norte hanggang Glan, Sarangani Province na isinagawa mula Pebrero 9 hanggang Hulyo 6, 2025. Ayon kay De Viterbo, hindi niya pangunahing layunin na makapag-uwi ng record kundi ang itaguyod ang kamalayan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan at tamang paggalaw sa kapaligiran. So, ayan ha, itinuturing niya na bonus na lamang ang pagkakapasok sa Guinness World Records dahil sa matagumpay niyang paglalakbay. So, ay mga ka-Oragon, ha, grabe naman yan. Apakasisipag maglakad, mga ka-Oragon. Sinabi niya na hanggang matapos ang kanyang paglalakad, hindi pa rin siya makapaniwala na nakamit niya ang world title. So, congratulations. Yan sa ating mountaineer. At eto, may nagpapabati, mga ka-Oragon, bago ko pa makalimutan na naman, Diyos ko Lord. Eto, batiin natin. Good morning, pabati kay Azriel. Uy, belated happy birthday kay Azriel Dave Anzano. Ayan, happy birthday. Yan, so, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng happy birthdays. Lalo na

0: Yes, Wiki?
1: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pagwatang maasim panturog mo.
0: Huh? Ano ka munta?
2: Sa Bicolano o Hagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya. Pero ang beses na yun inatake.
1: Oh, no.
0: Tulong beses na siya inatake. So, per me 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
1: 30 over 80.
0: Tapos, per me nagpa-blood chem.
1: Yes.
2: Ang Main Sumula Santo Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street,

0: kapot.
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

90.7. Orago na niya, it's 10:54 in the morning. Gusto kita by Gino Padilla. Uy, magandang umaga sa lahat ng mga certified listeners natin na talaga namang hindi nagsasawang tumutok at lalong-lalo na kay David na talaga namang tutok na tutok sa radyo. Ayan si Azriel. Ang ganda naman ang pangalan mo.

0: Yan kay Ate Jobel. Hello, hello sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Barangay Baskaran. Lalong-lalo na din kay Manay Sheet. Ayan, kay Madam Sheet na nakatutok din dyan sa Baskaran. And kay Ate Jobel. And sa lahat-lahat ng men. Ang puro chirismisa. Puro Marites, nakalimutan ng magsaing. Kaya magsarap na sa mga Junakis naman na walang pasok. Oy, gising na tanghali na talaga. Literal na tanghali na mga kaurang. Yes, shoutout pa rin sa ating mga listeners dyan sa Anislag. Hello dyan sa Banyadero Relocation Site sa Rodriguez Family. Magandang umaga. Yan, happy Yippie birthday once again sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan ngayong araw ng Sabado, Abado. Sana ay happy kayo today.
1: Happy birthday!
0: Simple man ang handa, okay na yan. Ipagpasalamat mo na yan sa puong may kapatid. Yung gumising pa lang ngayong araw ng birthday mo, it's a blessing na. What more pa kaya kung may handa ka? Magluto ka lang ng pansit at tapos hahaba na ang buhay. Yes, mga kauragwan, para pa rin sa mga nais bumati, sige na, push na sa amin sa aming room. 355-6393 batiin ko ang Makinena Family, Bahamonde and Golondrina Family at very very special ang ating Astillero Family. Magandang morning, hello po sa inyong lahat mga kauragon. Kaya dyan lamang kayo, tutok lang, wag na wag aalis yun, wag na wag maglilipat. Here's What's Love Got to Do With It by Tina Turner. Keep it right here only here on BII 90.7.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
0: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

natin ang mga nakatutok sa atin dyan sa Legazpi Port and dyan sa Legazpi Public Market. Maganda, maganda, maganda, magandang hapon or hapon tanghali. Feeling. Sinusubukan ko lang. Kakabiglang bumangon yung mga nakahiga pa pag sinabi kong hapon. Diba? Iba yung trip. Charota. And yes, eto mga kauragon, sinabi ng DSWD na maaari pa rin makatanggap ng AICS ang middle class. Iba yung AICS mga kauragon. Yan, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maaari pa rin mag-apply at makatanggap ng tulong mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS kahit ang mga kabilang sa middle class. So yung mga kauragon ha. Sinabi na ang mga biglaang pangyayari tulad ng sakuna, sakit o iba pang emergency ay hindi pinipili kung mahirap, mayaman o nasa gitnang uri ng lipunan ang maaapektuhan. Ano nga naman guys? So, git nga layunin ng programa, git ni Program Director Edwin Morata na layunin ng programa na tumulong sa sino mang dumaranas ng krisis na hindi inaasahan at hindi agad gayang tustusan ng kanilang pinansyal na kailangan. So, yung mga kauragon ha, ipiniliwanag din ng DSWD na may tatlong pangunahing akbang sa pag-apply sa AICS. Ito ang queuing, assessment at interview bago maiproseso at maibigay ang tulong pinansyal. So, yung mga kauragon ha, hindi lang yung mga nasa hindi lang ano guys, kabilang din pala ang mga middle pwedeng-pwede din kayo mag-apply. So yes mga Kauragon Heroes, thank you by Dido. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Sibi?
1: Yes, sweetie?
0: Tandaan mo, naigwa kang ako sa kada pagmatang maasing pagturog mo.
1: Huh? Ano ka munta?
2: Sa Bicolado, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Anong pangalan mo?
7: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso, ikupulong.
6: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
7: 160.
6: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
7: Apat na beses.
6: Anong makulog? Tulak?
7: Tulak.
6: Gari ano?
7: Mag-auson.
6: Mag-auson. O nga na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulugan daghan mo? Yaon pa?
7: Nadal naman ang panakulog.
8: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Ming's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
10: Kita-kits po tayo.
11: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
12: Listen to your favorite throwback Saturday hits.
13: How can I convince you?
12: And reminisce the songs of your time.
13: Take me as I am.
12: Right here on Uragos, Sabado Retro.
14: Sabado Retro.

Isang umaga, nagising akong wala ka. Isang bakanting unan at isang maluwag na kama. Hindi mo nakuhang magpaalam kung saan ka pupunta. O baka naman nalaman mo meron akong iba at di mo kinaya. Sa wakas, malaya na kaming makakapagsama.

akong naalala kung nakitang si Duyo at niligawan. Isang matamis na ngiti sa bawat matamis na salita kong binitawan, na magiging matatag tayo kahit naman ang pagdaanan. Pero naging marupok ako sa tukso at di ko to nakuhang labanan. Agad kitang hinanap, tiyapos ng mahigpit na yakap, na kahit hindi ka magsalita, mga luha sa iyong mga matay na umusap. Tinawag kitang baliw at wala sa katinoan, pero ako pala tong mas malaki ang pagkukulang.

Blink 182.7 in Oragon and Elza. There have it, a song by Bugoy Dreloni. It's 11:34 on the clock, mga ka-Oragon. Kasama nyo pa rin si Ligaya. Yan, hello, hello po and hi pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin na talagang tumututok simula sign on hanggang ngayon. Yan sa may mga pinagdadaanan at sinasabi nyo, paano na kaya? Charot, huwag kayong magmamahal ng best friend nyo. Charot. And sa mga torpe out there naman, na kailan nyo pa aaminin, mga ka-Urago? Aminin nyo nang may gusto kayo sa kanya. It's now or never. Kapag binasted ka, edi busted. Malay mo naman may pag-asa, hinihintay ka lang. Alam nga naman mag-move yung babae, diba? Dapat yung mga lalaki, huwag kayong magpapakatorpe. Feeling, maka-advise lang. And yes, mga ka-Uragon, para pa rin sa mga nais bumati, sige na, push na, send na sa aming number na 09-61355. So guys, House Committee on Governor 207 o pabal retirements, kabilang ang mga guro sa pampublikong paaralan mula sa 56 years old mula sa 60. Ayan guys, ha? Sana naman talaga, kasi 60 years old, grabe, ano na, matanda na yun, mga ka-Uragon. Dapat ma-enjoy na nila yung kanilang retirement. Yan, isang mahalaga daw ng hakbang ang pag-aproba ng Komite sa Naturang Panukala tungo sa mas makataong retirement policy para sa mga guro at empleyado ng gobyerno na inilaan ang kanilang buhay sa serbisyo publiko. So, eh, mga ka-Uragon, ha, sana nga ay bumaba ng mula sa 60 ay maging 56. So yes, yan lamang kayo, heroes. Di ko magawang limutin ka, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Kapot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong tigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakaulagon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

93.7, Orago na Nails, 5 minutes before sumapit ang alas 12 ng tanghali, and happy, happy lunchtime sa lahat na mga nananghalian na sa mga oras na to. Thank you guys sa mga tumutok. I love you, I love you, I love you from the bottom of my heart. So yes, oras na naman para pansamantalang magvavusha, magpaalam si Lady L sa programa Orago na Sabado Retro. Sama-sama ulit tayo sa Lunes, umaga hanggang hapon, mga ka-Oragon sa programong Retro Morning and Oragon sa hapon. Kaya dyan lamang kayo guys, so just sit back, relax, and here we got a song, I Can Love You Like That by All For One, na matiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 na Oragon.

0: You're listening to 90.7 Radio Ulacun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta Bicolano, Ulacun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

guys, sa totoo sana, bastubong ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, guys? Tapos makita mo regayon as yung gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? Hindi mo sabihin, gwapo ako? Ay, guys, bago man ako Diyos.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sakit ni mo buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
3: Karambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka?
3: Mm-hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mings Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Reminiscing the thoughts of your special someone.
6: I did my best.
1: It's never too late to fall in love again.
6: Two old friends.
1: Right here on Urago sa Hapon.

0: Alam, tumot ka na mas minahagal yung kaming mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Mas sabikulado o hagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Mudes, sedutosa na, gusto kong kulika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, Bes? Tapos makita mo regalo na sing gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin, gwapo ako? Ay, Bes, bago man ako Diyos.
1: Basta bigulado o hagon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Han, tulog na ba si baby?
5: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay, sorry ah. Han, oras na.
5: Oras na para.
4: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
5: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Eh, ikaw talaga, Han.
5: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ito, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil na lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bukol? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo!
5: Okay.

0: Uy, pre, si Rui dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, e tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radyo Urang.

0: mundoon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tony Papa? Ha? Ano ba sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tagay ko manadangog.
1: Masabikulado o agon?
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone.
6: I did my best.
5: It's never too late to fall in love again.
6: Two old friends.
5: Right here on Uragon sa Hapon.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: Kung mala ko kutang magpakaagming tato bigi sa abaga ko, puro pundulaw kang patato-tato mo, magpatata ka muna.
1: Mas sabigulado o agon?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang pagulang mo ka, mata.
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya ka-operahan?
1: Yun po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po, hindi po. Manabuo ng parang alapaap.
0: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawala na sa alapaap?
1: Nilikas na po ang alapaap na.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
8: FM.
7: Radio Urago.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone.
4: I did my best.
3: It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Urago sa Hapon.

0: marites ka ng marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bong.
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin

0: Sin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
2: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Lynn's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: The sweetest melodies.
9: So beautiful.
8: And the unforgettable memories.
9: I miss your love since you've been gone.
8: Played in one playlist. You are Uragon Sahabun.

0: Pwede pong mag-apot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

0: nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Diyos sa Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ka sangga. Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
1: EGP!
0: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
1: EGP!
0: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
1: EGP!
0: Tama ang iyong narinig.
2: Over 2,000 branches nationwide.
0: Mabibili mo na
2: ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
0: Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra.
2: At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.
0: Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat.
2: It's the TGP.
0: The Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa

0: Dorado o Hagon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.

rakraka naman ngayon. Ito ang Uragon Rakas.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Uy, pare, Mar Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun ba ka?
0: Kaya nga, di ba ka, ili niya anak ang batugan asing babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
2: The Dime, all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
4: Mas sabikulado o hagun?
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
6: Pambatang Lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, Sublimation Ink, Cleaning Solution, Premium Epson Ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: We're playing your favorite slow rock. Sweet metal.
12: As we walk the garden miles.
2: And the new age rock.
12: Who am I that the bright and morning star.
2: Right here on Uragon Rock-a-thon.

0: Itama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
0: Tuhod! Siko! Baywang!
3: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
3: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
0: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: So, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NILS?
5: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NILS Nola Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NILS Nola Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NILS Nola Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Tunog ba?

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Mas sa Bicolano, Oragon.
3: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
5: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang good drinks at good food, perfect combo.
7: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
8: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, anong pangalan mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog?
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digdig?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digdig?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digdig?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radio Urak.

0: Bicolano, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NILS?
4: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NIMS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang NIMS Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Tunog ba?

naman ngayon. Ito ang Uragon Rakason.

0: mas sabigulado o ragun.
1: Sir, ano yung sinasabi mo dati?
2: Pagbibig ko na ano.
1: Nasolo pa? Ngayon, okay na? O dati?
2: Halong na init.
1: Oo, ngayon wala na. Oo, yung sabi mo, ilang oras na ang walking mo?
2: Isang oras.
1: Isang oras, kaya mo na? Sabi mo dati, tatlong di pa lang, hinal ka na?
2: Hindi talaga pa sila dito.
3: Ang Ninis Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Sa Pilar, sa Porok 7, Barangay Mariposque, Pilar, Sorsogon. Andyan po ako sa Pilar every Thursday, 8 to 12 a.m. At sa Piduran naman, sa Barangay 4, Piduran, Albay. And sa Piduran naman ay 1 to 5 p.m. Open po kami from Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. See you there!

0: nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS F&B Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.

0: ano pangalan mo?
1: Midland Blues Clinic. Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, ang tuhod.
0: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
1: Maray po.
0: Maray na? Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
1: Maray po. Lawas ko ay garo.
0: Magaan?
1: Magaan. Ang
0: pagkaturog mo?
1: Pagturog ko, okay naman po.
0: Ayun, sa pag-CR mo?
1: Ayun
0: mo. Maayos na? Maray so kape?
1: Ayun po.
2: Ang Main Sunoa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

Taos puso po namin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sakaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o itext sa aking cell number 0912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor P. Luciano.

sa kalambagan. Mamang maghatod kanimo sa kamatuman o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Niyan. Tulungan sa kamatuman. Sa kaprogramang gipaloyuhan sa 7th Day Adventist Church Local Conference. Tulungan sa kamatuman.

At pinagkakahulugan ang mga sasaktanan dito mula sa sangalang kasulatan. Kung sa sakin, mayroon na iyong mga katanungan. Pwede na bang i-guess o tumawag sa ating cell number sa 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang magpapala ng Diyos ay susasabi ng mga. Kasama ka sa aking dalangin. Sa Bicolano

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi.

0: mabait pero malupit.
1: It's not just about music, it's all about you.
0: Lalo na kung siya'y in heat.
1: Gusto ko yan.
0: Ang kunehong sobrang kulit. Get ready for Rod Rabbit.
2: Yes, hello again. Maganda.
0: Sina, talaga namang magandang lalaki ako.
2: Bagamat medyo namamalat, but ewan ko kailan kayo babalik yung boses ko. Pagkano mo na, anyway. Sabi nga niyan, ituloy pa rin po ang ating tugtugan, ituloy pa rin ang ating samahan. Hanggang alam ko'y naadyan kayo, eh handa niyo naman akong samahan, di ba? Oh, just in case, interesado ka, parandom ka sa aking kabataan, text mo ako, tawagan mo ako, 0961-355-6393.

0: mas sabikulado o ragon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
4: Perambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
4: Clear na gabus.
5: Ang Mings Mga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Mings Mga Center.

0: makababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemix.
1: Pagkatang lagundi, Plemix!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga, no. Parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
6: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
7: EGP!
6: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
7: EGP!
6: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
7: EGP!
6: Tama ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra at Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the GGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, Kasangga. Bili na!

0: Pagpigilan mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak.
1: Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sabikulado o hagon?
3: Tuhod, siko, baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra di Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
6: Your most wanted OPM standards.

the music of Anthony Castello. Hahanapin ko. Actually, kanina ko pa hinahanap eh. Hindi ko talaga mahanap. Ah, ito pala yung listahan. Sorry na. Hoy, magandang umaga rin po sa nakatapay sa atin kayo sa staff ng Ilawu Daraga Albay, especially kay Irish. Yan, sa mga drivers ng Rawis B and Daraga Legazpi Route, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pagkikinig. Also, making a big wave right over at Went and Wheel Laundry Hub. Yan, ito matatagpuan sa All Albay District near Starbucks sa Albay. Ang kanilang owner si Sir Winch Basco and si Ma'am Wina Basco, nakikinig daw sa mga sumandaling ito. Maraming salamat talaga sa inyo. At ito yung mga nagpapataba talagang sabi kan sa Bicol, nagpapasarig tanganing mas maging maurag ang Radyo Oragon. Sana matunong bukan sa inyong daing sawang pag-antabay. Ini ang Radyo Oragon 90.7.

0: sa sapikulado o hagon.
1: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, Mare. 12 sa

0: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dusin ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe niyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangoon, the Gaspy, the sound of Chris Norman. No arms can ever hold you. At 5 minutes before 8 o'clock, should I say? Sasabihin ko naman alas 7 sa amin. Again, magandang morning po sa ating mga Repa Homes, mga Jimmy Rivers on the road na nakatutok, nakatabi sa atin, yung mga nakahimpil. Ayan po naman sa Grand Terminal ng Legazpi, mga PUV Express Van Drivers, mga bus drivers, mga para-tricycle sa buong Legazpi and dyan sa may bandang Daraga, especially dyan sa Maruroy. Nakatutok at talagang tutok na tutok ha. Si Nanay Lydia and si Manong Jason, magandang umaga po sa inyo. Ito medyo hindi gaano kagandahang balita sa ating mga motorista, pero expected na naman by next week, May 26, that will be Tuesday, meron na namang dagdag piso. Oho, para ho doon sa mga nagagasolina at saka nagkukrudo. O asahan nyo ho by Tuesday, May 26, itataas na naman ng 10 piso. Aha, 1 peso to 150, 1 peso and 50 centavos per liter ang bawat diesel o litro ng diesel at saka gasolina.

0: mas napikulado o hagol.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain.